ubaho. Imana ibona umuco ko ari mwiza, iraheza itandukanya umuco n'umwiza. Imana yita umuco umurango, umwiza iwita ijoro. Buragoroba buracha, uwo n'umunsi wa mbere. Imana iravuga iti nihabe hitazanure hagati y'amazi, ritandukanye amazi n'ayandi. Imana iraritazanura, itandukanya amazi yo munsi y'itazanure nayo hejuru yaryo biba kuno. Maze iyo tazanure Imana iyita ijuru. Buragoroba buracha, uwo n'umunsi ugira kabiri. Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru nakoranire hamwe, imusozi naho nihaboneke biba kuno. Maze imusozi Imana ihita isi, ikoraniro ry'amazi naryo iryita ibiyaga. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti isi nimera ibyatsi n'ibimera byose bya mutubuto n'ibiti bya mivyamwa byavyo uko amoko yavyo ari birimo imbuto zavyo, ku isi nyene biba kuno. Nuko isi imera ivyatsi n'ibimera vyose vya mutubuto uko amoko yavyo ari n'ibiti vya mivyamwa birimo imbuto zavyo uko amoko yavyo ari. Nuko Imana ibona ko ari vyiza. Buragoroba buracha, uwo n'umunsi ugira gatatu. Imana iravuga iti mwitazanure ry'ijuru nihabeho ivyaka vyo gutandukanya murango n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'imisi n'imyaka. Kandi bibi vyaka vyo mwitazanure ry'ijuru vyo kwa Kirisi biba kuno. Imana iremye ivyaka bibiri binini, icaka kinini cyo kuganza umurango n'icaka gitoya cyo kuganza ijoro boni nyenyeri. Imana ibishyira mu itazanure ry'ijuru kugira ngo vya Kirisi biganze umurango n'ijoro, bitandukanye umuco n'umwiza. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buracha, uwo n'umunsi ugira kane. Imana iravuga iti mu mazi nihasegenyuke isegenya ry'ibifise ubugingo, kandi biguruka nibiguruke hejuru y'isi mu kirere cy'ijuru. Imana irema ibifi binini binini n'ibifise ubugingo byose bigendagenda, ibyasegenyutse mu mazi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibiguruka byose bifise ibyubi uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana irabihezagira iti nimurondoke mugwire mwuzure mu mazi yo mu biyaga n'ibiguruka n'ibigwire mu isi. Buragoroba buracha, uwo n'umunsi ugira gatanu. Imana iravuga iti isi niza n'ibiri n'ubugingo nk'uko amoko yavyo ari, vy'ibitungano n'ivyikwega hasi n'ibikoko vyo mu isi nk'uko amoko yavyo ari biba kuno. Nuko Imana irema ibikoko vyo mu isi nk'uko amoko yavyo ari, n'ibitungano nk'uko amoko yavyo ari, n'ivyikwega hasi vyose nk'uko amoko yavyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega vyose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo bubiri, maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire mwuzuri.

0: isi muyiganze mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Imana irababwira iti, ehe ndabahaye ibyatsi byose bya mutubuto biri ku isi yose n'igiti cyose cyama ivyamwa birimo imbuto zavyo bibabera ibyo kujya byanyu. Kandi ibikoko byose byo ku isi n'ibiguruka mu kirere byose n'ibyikwega hasi byose biri mu bugingo mbihaye ibyatsi bitotahaye byose ngo bibe ibyo kujya byabyo biba kuno. Nuko Imana yihweza ibyo yaremye byose kandi byari byiza cyane. Buragoroba buraca, uwo n'umunsi ugira gatandatu. Itanguriro igice cya kabiri. Imana yeza umunsi ugira indwi. Ijuru n'isi binonosorwa kuremwa, bo n'ibirimwo byose by'isinzi. Ku munsi ugira indwi, Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze, iruhuka ku munsi ugira indwi ibikorwa byayo byose yakoze. Nuko Imana ihezagira uwo munsi w'indwi, iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiye ku bikorwa byayo byose ibyo yaremye kandi yakoze. Ubujye Imana yaremye abantu ba mbere. Aya niyo mamo y'ijuru n'isi igihe byaremwa. Umunsi uhoraho Imana yaremeye ku isi n'ijuru, kandi nta gati ko ku misozi kari bwabeho ku isi, nta nakatsi ko ku misozi kari bwamere, kuko horaho Imana atari bwarekurira imvura ku isi, kandi nta muntu yariho wo kuyirima. Ariko igipfungu caduga kiva ku isi kigatosa isi yose. Uhoraho Imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi, amuhumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo. Umuntu acaba ufise ubugingo. Uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, arishyiramo uwo muntu yabumvye. Uhoraho Imana ahameza igiti cyose cy'igikundiro kibereye kuribwa, ameza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iryo tongo, ameza n'igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Kandi uruzi ruturuka muri Edeni rwo kunywesha iryo tongo ruharenganye rwigabanyamwo kune. Urwa mbere rwitwa Pishoni nirwo rukikuje igihugu cyose cy'Havila kiri mu izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Aho ni wahabi byitwa Budola n'utubuyenge twitwa Shohamu. Uruzi rwa kabiri rwitwa Gihoni nirwo rukikuje igihugu cyose cy'Ikushi. Uruzi rwa gatatu rwitwa Hidekeli nirwo ruca hino y'igihugu cyitwa Ashuri. Uruzi rwa kane rwitwa Efurate. Uhoraho Imana ajana wa muntu amushyira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati, igiti cyose cyo muri iryo tongo ukijye ko ukugomba, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzi ukijye ko, kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Uhoraho Imana aravuga ati, si byiza ko uyu muntu yibana wenyine, hinge ndamuronderera umufasha bikwiranye. Nuko ibikoko byose byo ku misozi n'ibiguruka mu kirere byose ibyo Uhoraho Imana yari yabumvye mu ivu abizanira uwo muntu ngo arabe ingene abyita amazina. Kandi uwo muntu uko yise ikiri n'ubugingo cyose rica riba izina ryacyo. Uwo muntu abyita amazina uhereye ku bitungano byose no ku biguruka mu kirere no ku bikoko byo mu ishyamba byose, ariko ntihabonekamo umufasha akwiranye n'umuntu. Maze Uhoraho Imana asinziriza uwo muntu ubutikoma arasinzira amukura mu rubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo cyago ugo rubavu Uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramwe umugore amuzanira uwo muntu maze uwo muntu aravuga atuyu ni igufa ryo mu magufa yanje na karako mu mara yanje azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe kandi uwo mugabo n'umugore wiwe bompi bagenda menya ariko ntibyabatera isoni Itanguriro igice cya gatatu uko icyaha caje mu isi Inzoka yarusha ubugunge ibikoko vyose byo mu ishamba Uhoraho Imana yaremye ibaza uwo mugore iti mbega nivyo kuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye kugiti na kimwe cyo muri ritongo mugore yishuri iyo nzoka ati vyama kubiti vyo muri ritongo twemererwa kubijya ariko ivyama kugiti kiri hagati mu itongo nivyo Imana yatubujije ngo nitubijye ko canke ngo tunabikore ko kugira ngo twoye gupfa Iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kuvyo kumenya ikiza n'ikibi uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho ari giti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge yamura kuvyo camye arabijya aha ko n'umugabo wiwe bari kumwe na warajya amaso yabo bompi arihweza bamenya yuko bagenda menya badandikanye ibibabi by'imisukoni bironkera mu ducocegwa Bumvijwe iry'Uhoraho Imana agenda muri iryo tongo mu gihe cy'akayaga ko kukagoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. Uhoraho Imana ahamagara uwo muntu aramubaza ati uri hehe? Aramwishura ati numvise ijwi ryawe mu itongo ndatinya kuko ndi gusa ndinyegeza. Aramubaza ati ninde yakubaliye ko wambaye ubusa mbega waliye kuri cya giti nakubujije kujya ko uwo muntu aramwishura ati umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye kuvya cya giti ndajya Uhoraho Imana abaza uwo mugore ati icyo wakoze icyo ni giki uwo mugore aramwishura ati inzoka yampenze ndabijya Uhoraho Imana abarira iyo nzoka ati kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mu ishamba uzorukwega inda hasi uzojya umukungugu iminsi yose y'ukubaho kwawe nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe ruzogukomeretsa umutwe na uzorukomeretsa igitsinsiri Kandi abarira uwo mugore ati nzogwiza gose umubabaro wawe ufise inda uzokwa muvyara abana ubabara kandi umugabo wawe uzomoranira inyota na wazokuganza abarira Adamu nawe ati ko wumviye umugore wawe ukajya ku giti nari narakubujije ntintuzu kigeko uzani yivu umuvumo Uzokwamujya ibirivamwo ubiruhiye iminsi yose y'ukubaho kwawe rizohora rikumerera imikere n'ibitovu ariko uzotungwa n'ibirimano byo mu ndimiro kwirigura birakuya niko kuzoguhesha ibyo kujya uzurinda usubira mu ivu kuko ari ryo wakuwemwo urumukungugu kandi umukungugu ni uzosubiramwo uwo muntu yita umugore wiwe Eva kuko ari we nyina w'abari n'ubugingo bose. Horaho Imana aronkera Adamu n'umugore wiwe imyambaro y'insato arabambika. Horaho Imana aravuga ati uyo muntu ahindutse nk'imwe muri twebwe kuvyo kumenya iciza n'ikibi. None rero yohava atuma ukuboko akamura no ku giti cy'ubugingo akajya akazokwamaho ibihe bidashira. Nicyo cyatumye uhoraho Imana amukura muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aje kurima ivu yakuwemwo. Nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande ruhera iburasirazuba rw'iryo tongo ryo muri Edeni ahashyira abakerubi bo n'inkota yaka umuriro itangatanze impande zose ngo itangire inzira ija kuri cya giti cy'ubugingo. Itanguriro igice cya kane, ibya Kayini na Abeli. Kandi uwo mugabo abana na Eva umugore wiwe, nuko asama inda abyara Kayini. Aravuga ati ndonse umuhungu kubw'Uhoraho. Asubiza ko abyara murumuna we Abeli. Abeli aba umwungere w'intama, Kayini aba umurimyi. Igihe kiragera Kayini azana ishikanwa kuvyeze mu ndimiro ngo abishikanire Uhoraho. Abeli nawe azana ku ntungwa z'uburiza zo mu mukuku wiwe no ku binure vyazo. Uhoraho yakirira Abeli ishikanwa ryiwe, ariko ntiyakirira Kayini ishikanwa ryiwe. Maze Kayini araraka cane, mu maso hiwe harijigwa. Uhoraho abaza Kayini ati niki kikurakije kandi niki gitumye wijiriwe mu maso? Niwakora neza ntuzokwemegwa, ariko nutakora neza icaha kibunze ku rugi kandi ni wewe cifuza, ariko ukwiye kukinesha. Nuko Kayini abalira Abeli murumuna we ati ngo dusohoke tuje mu gahinga. Maze bari mu gahinga, Kayini agurukira kuri Abeli murumuna we aramwica. Uhoraho abaza Kayini ati Abeli murumuna we ari hehe? Aramwishura ati ndabizi, narumwongere wa murumunanje. Nawe aramubaza ati icyo wakoze icyo ni giki? Ijwi ry'amaraso ya murumunawe ririko lirantakambirira ku isi. Uhereye none ubaye ikivume, ugerewe kuyerera kure y'aho hantu hasamitse akanwa kaho kwakira amaraso ya murumunawe ukuboko kwawe kwavishije. Kuva ubu niwarima isi ntizogira ikikumerera, uzogenda uraraguza uri inyererezi mu isi. Kayini abwira Uhoraho ati igihano mpaye kirenze icyo nokwihanganira. Raba uyu munsi unyirukanye ku isi, nshiburiwe kure yo mu nyonga hawe. Nzogenda ndaraguza ndi inyererezi mu isi, kandi uzombona wese azonyica. Uhoraho aramwishura ati nicyo gituma uwo kwica Kayini azobihanirwa kurenza we ibiheta ngabondwi. Uhoraho ashyira ikimenyetso kuri Kayini kugira ngo uzomubona ntamwice. Nuko Kayini ava imbere y'Uhoraho aba mu gihugu cy'Inodi ku ruhande rwa Edeni ahahera iburasirazuba. Maze Kayini abana n'umugore wiwe, asama inda abyara Enoki, yubaka igisagara acita Enoki, acitiranije n'umwana wiwe. Enoki abyara Iradi, Iradi abyara Mehuyayeli, Mehuyayeli abyara Metushayeli, Metushayeli abyara Lameki. Lameki abira abagore babiri, umwe yitwa Ada uwundi Zira. Ada abyara Yabalu, niwe sekuruza w'abungere b'inka bagenda baba mu mahema. Murumuna we yitwa Yubalu, niwe sekuruza w'abavuzi b'inanga n'imyironge. Zira nawe abyara Tubali Kayini, umucuzi w'ikintu cyose cy'ubugi kiva mu miringa no mu vyuma. Mushiki wa Tubali Kayini ni Nayama. Lameki abalira abagore biwe ati: ewe Ada na Zila, ni munyumve bagore ba Lameki, ni mwumvirize amajambo yanje, kuko nishe umugabo ndamwihoye uruguma ankomerekeje, n'umusore ndamwihoye igipfupfuri. Asanga uwo kwishe Kayini yo bihaniwe ibiheta ngabondwi, n'ukuri uwo kwica Lameki yo bihanirwa ibiheta ngabo 77. Adamu yongera kubana n'umugore wiwe abyara umuhungu, amwita Seti, ati: kuko Imana inshumbushije urundi ruvyaro mu gishingo ca Abeli. Nuko kuko Kayini yamwishe, Seti nawe arahava avyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu niho batanguriye kwambaza izina ry'Uhoraho. Itanguriro igice cya gatanu, urubyaro rwa Adamu. Iki ni gitabo kidondora urubyaro rwa Adamu. Ku munsi Imana yaremeye k'umuntu, mu ishusho yayo niho yamuremye. Irema abantu bari uburyo bubiri, irabahezagira, ibita abantu ku munsi baremeweko. Nuko Adamu amaze imyaka 130, abyara umuhungu afise ishusho yiwe asa nawe, amwita Seti. Adamu amaze kubyara Seti amara imyaka 180, ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Adamu yamaze yabaye imyaka 930, araheza arapfa. Seti amaze imyaka 105 abyara Enoshi. Seti amaze kubyara Enoshi amara imyaka 807, ayibyaramwo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Seti yamaze yabaye imyaka 912, araheza arapfa. Enoshi amaze imyaka 90 avyara Kenani. Enoshi amaze kuvyara Kenani amara imyaka 815, ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoshi amaze yabaye imyaka 905, araheza arapfa. Kenani amaze imyaka 70, avyara Mahalaleli. Kenani amaze kuvyara Mahalaleli amara iyindi myaka 840, ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Kenani yamaze yabaye imyaka 910, araheza arapfa. Mahalaleli amaze imyaka 65, avyara Yeredi. Mahalaleli amaze kuvyara Yeredi amara iyindi myaka 830, ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Mahalaleli yamaze yabaye imyaka 895, araheza arapfa. Yeredi amaze imyaka 162, avyara Henoki. Yeredi amaze kuvyara Henoki amara iyindi myaka 808, ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Yeredi yamaze yabaye imyaka 962, araheza arapfa. Enoki amaze imyaka 65, avyara Metusela. Enoki amaze kuvyara Metusela agendana n'Imana imyaka 300, ayivyaramwe abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Enoki yamaze yabaye imyaka 365, kandi Enoki yagendana n'Imana, araheza ntiyaba akiboneka, kuko Imana imujanye. Metusela amaze imyaka 187, avyara Lameki. Metusela amaze kuvyara Lameki amara iyindi myaka 782, ayibyaramwe abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Metusela yamaze yabaye imyaka 969, araheza arapfa. Lameki amaze imyaka 182, abyara umwana w'umuhungu amwita Nowa. Atuyu azoturuhura mu bikorwa byacu no mu butame bw'amaboko yacu butewe n'irivu uhoraho yavumye. Lameki amaze kubyara Nowa amara iyindi myaka 595, ayibyaramwe abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Lameki yamaze yabaye imyaka 777, araheza arapfa. Nowa amaze imyaka 500, abyara Shemu na Hamu na Yafeti. Mugenzi nkunda, iki kiganiro ijambo ry'ubugingo ry'uno munsi kirangiriye ngaha. Ndakwifurije kuritahura no gutahura umugambi Imana dufitiye. Mwemu yera kurongore agushitse kukuri kose, mu izina rya Yesu niho tubisavye. Amen. Dusenge Imana. Data mwiza uri mu ijuru, turakengurutse imbabazi tugiriye kuko ubonye ko bikwiriye ukatugaburira ijambo ryawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakwinginze ngo uduhe mpemu wawe yera ari dusobanurire maze ari dutahuze. Tubisavye twinginga mu izina ry'Umwami Yesu. Amen. Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise ico mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79861 ubusa 39, canke kuri 69351 104. Muragaheza gigwa niyasezeranye itazi kubesha.
1: Je suis un enfant de 10 ans. Je m'appelle Amanimana Zigdi. J'aime la radio Agakiza à la source de la vérité.

amazi umuti ukiza ukongera ugakinga indwara nyinshi. Mugenzi unteza matwi, ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbega waruzi ko amazi ayo nyene ubona, ayuvoma, ayutekesha, ayo woga, eka mbere ukayakoresha ibintu bitandukanye, waruzi ko ari umuti uvura canke ugakinga indwara nyinshi? Ntega amatwi ndakuyagire bike muri byinshi byingira kamaro turonka mu mibiri yacu bivuye ku ikoreshwa ry'amazi. Amazi bamwe bayita amabombo, amavomwa, amagezi, amariba, amarekano, amatembarubingo, eka mbere n'ayandi mazina atandukanye. Mu bihugu bimwe bimwe birimwo ubugaragwa, inzuzi zifatwa nk'imana, ndavuga utugirwa mana. Akarorero mu gihugu cha Egiputa, manze nkwibutse ko amazi yabayeho imbere yuko iyisi uhonyorako n'ibirenge byawe ibaho. Dusomye mu byanditswe vyera muri Bibiliya Nyeranda mu itanguriro igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri, hagira hati: ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari ufutse idamba, kandi muhemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Ni wakiri ijambo ry'Imana. Amazi akoreshwa muri byinshi umuntu akenera. Akarorero: kuyoga, kuyanywa, kuyatekesha ibifungugwa, kuyamesuza ivyambagwa n'ibindi. Iyo unyoye amazi, uyaryamyemwo, uyahonyoyemwo canke uyoze, haruhande yo kuryoherwa uba wivuye canke wikingiye indwara nyinshi. Ndaguhaye ikaze kugira ngo kandi ukurikirane uko amazi ashobora kutubera umuti uvura canke ugakinga indwara nyinshi. Abahinga berekana ko umuntu agizwe n'ibice 60 canke 70% kwijana by'amazi mu mubiri, bivana n'ibiro canke nuko uwo muntu angana. Abahinga bakabandanya berekana ko umuntu afise ibiro 50 kuduga asabwa kunywa amaritiro 2 canke arenga kuduga, bivana nuko angana, ibiro afise canke ibikogwa asanzwe akora. Nguku uko amazi ashobora gukoreshwa akaba umuti uvura canke ukinga indwara zitandukanye.

Amazi yonyene nico kinyobwa gishobora gukamura imyanda yose iri mu mubiri w'umuntu mu ngingo zitandukanye. Nka kumenyesha ko iyo myanda iyo yagwiriye mu ngingo zigize umuntu bituma izo ngingo zidashobora gukora neza nk'uko zisanzwe zikora. Ayo mazi nyene niyo akwiza imisemburo yagiye itangwa n'ingingo zibijejwe maze akayijana aho ikenewe hose. Amazi kandi ajana indugwe ijejwe kunogerereza ibyo kurya agasohora imyanda yose, kandi amazi yorosha amaraso. Amazi akora byinshi mu bugingo bwacu. Menya neza, ntukihende ngo amazi ukuye mu bifungugwa ngo yonyene arahagije, haba n'intete. Kuyanywa ni ingirakamaro. Amazi ushobora kuyakoresha nk'umuti ukuvura canke ukagukingira indwara zitandukanye mu buryo bubiri. Hariho kuyanywa, kuyahagararamwo, kuyoga no kuyaryamamwo.

isi yose yuzuye icubahiro. Basemerera bati uwera inshuro ya mbere, uwera inshuro ya kabiri, uwera inshuro ya gatatu. Niwe Uhoraho Nyeningabo. Abaserafi basemerera bati uwera ubwa mbere, uwera ubwa kabiri, uwera ubwa gatatu. Mu gusenga Imana bayisenga mu butatu. Uwera ubwa mbere, uwera ubwa kabiri, uwera ubwa gatatu mu butatu. Niwe Uhoraho Nyeningabo. Ntabwo basenga, ntabwo bavuga uwera inshuro imwe. Oya. Ntabwo bavuga ngo uwera inshuro zibiri. Oya. Ntabwo bavuga ngo uwera inshuro zine. Oya. Ntabwo bavuga ngo uwera inshuro zitanu. Oya. Ntibavuga uwera inshuro cumi. Oya. Ahubwo bavuga gatatu. Uwera, uwera, uwera. Niwe Uhoraho Nyeningabo. Aho ni mu isezerano rya kera mu gitabo cya Yesaya. Abaserafi mu gusenga Imana bayisenga mu butatu, bavuga uwera inshuro zitatu. Yesu yavuze ngo ubatizwe batizwe mu izina rya Data, iry'umwana n'irya Mwemu yera amazina atatu. Abaserafi nabo mu gusenga Imana uwera bayivuga inshuro zitatu. Saho honyine no mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana igice cya kane ku murongo w'umunani handitswe aya majambo avuga ngo ibyo binyabugingo bine bifise amababa atandatu atandatu kandi byuzuye amaso impande zose n'imbere mu nda. Nibiruhuka ku murango no mwijoro byama bivuga biti uwera, uwera, uwera. Niwe mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Uwera babivuga gatatu, uwera. Ibyo binyabugingo nibiruhuka ku murango no mwijoro byama bivuga biti uwera inshuro ya mbere, uwera inshuro ya kabiri, uwera inshuro ya gatatu. Niwe mwami Imana ashobora byose, yamyaho kandi ariho kandi agiraze. Uwera inshuro ya mbere, uwera inshuro ya kabiri, uwera inshuro ya gatatu. Si uwera inshuro imwe, si uwera inshuro zibiri, si uwera inshuro zitanu, ariko uwera, uwera, uwera inshuro zitatu. Maze bagiye kuvuga inshuro zitatu bacavuga ngo niwe mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi ariho kandi agiraze. Bakongera bagasubiramo ngo wera, wera, wera, niwe mwami Imana ashobora byose, yamyeho kandi agiraze. Bakongera bagasubiramo wera, wera, uwe inshuro zitatu. Mu isezerano rya kera muri Yesaya twabonye yuko abaserafi bavuga uwera inshuro zitatu. Mu isezerano rishasha uwera inshuro zitatu. Nibinyabugingo rero nuko bivuga Imana mu kuyisenga bayisenga biciye mu buryo butatu: Data, umwana na Mwemu yera. Uwera, wera, wera. Mwemu yera benshi ntibemera ko Mwemu yera nawe ari Imana. Mwemu yera ugira gatatu mu Mana, nawe nyene yamyeho mbere yararemye kandi afise igikorwa kidasanzwe. Uyo Mwemu yera ninde? Yesu yaravuze ibya Mwemu yera, aravuga ngo kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa, ariko uzorogota kuri Mwemu yera nazobiharigwa. Ayo majambo aboneka muri Luka 12 umurongo w'icumi. Kandi umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa, ariko umuntu azorogota kuri Mwemu yera ntazobiharigwa. Muri Matayo 12 umurongo wa 32 Yesu yavuze ngo umuntu wese azodedemba ku mwana w'umuntu azobiharigwa, ariko udedemba kuri Mwemu yera ntazobiharigwa, naho ba muri iki gihe canke mu gihe kizoza. Mwemu yera rero arakomeye cyane ku buryo kumudedemba ko canke kumurogota ko ari cyaha kitababarigwa. Mwemu yera, kurogota kuri Mwemu yera ni cyaha kitababarigwa. None wumva Mwemu yera arinde? Kudedemba, kurogota, umuntu arogota ku muntu, umuntu narogota ku kintu, umuntu narogota ku kintu. Oya, umuntu arogota ku muntu. Nicyo gituma Mwemu yera ariho afise ubuzima. Mwemu yera yafatanije n'Imana Data n'umwana mu gikorwa cyo kurema, kandi yarongeye afashanya n'umwana mu gikorwa cyo kwigira umuntu. Mwibuke Mwemu yashizwe mu nda ya Maria, yarahumekeye mu banditsi mu kugira ngo bandike ibyanditswe vyera. Mwemu yera ubwiwe niwe yababwira ati andika ibi. Mwemu yera n'umuntu afise ubuzima, si ubushobozi bwire banga. Hari abantu bazi ko Mwemu yera ari ubushobozi. Oya, Mwemu yera si ubushobozi. Mwemu yera abaho, ariho nk'uko Yesu ariho, nk'uko Data ariho. Si ubushobozi, ubushobozi n'ibikorwa bya Mwemu. Ariko Mwemu ubwiwe ariho, n'uri afise ubuzima, arumva, arakora, aravuga, arigisha, akemeza abantu ibyaha, kandi akabahanura, kandi agakora igikorwa cyo kutweza. Mwemu yera ni Imana. Akarorero.

Mami sa nema sa hlada mu kan. A sa nie, a sa to asi mohali mi si nižu. A mi vás hlom. Nie, lebi mi sa nechali, a nema sa robu keta, a mu tak bude sa ho. Ya ni kabi sana dum ta hoya la amana ba bi do fakiri ko ba ne nan ni ka sana ko ga yi ko wane ya ko ta ne man de ran ali ke ne man ni na kitana mo si bo ta ti ka ko ta ta ko ga ko mo kan ni ke ra la ne ma ko ba la ma bo bo ta ta ko ke amare kamar mu ni kana ma ga da bo se bo sa ki ti ma ga ba ta lo mo ne ma ki ya ko ta ji Loko muri gane ne ko na

Hello. I'm out of time. We're going to move. I'm out of time. She's a mommy. Kati tura ti mun ba ka biya zaman a cikin mun ramu ga kuma mun san yanzu a wa koyi tura ti mun ma ami ego mura ko zai ka gamba da na ambere ka mai mun jangwa ni kada okay na mun jangwa mai kama guru ne ga mun jangwa dai ni ma fata na ti aka okay na da kuma mun jangwa faltoro yula gina faltoro wato wina ambuga kuma mun san yin yanwa rezin mun jangwa ta kai okay na ego kan bonu mugango wa fa'ito mu Burundi ti aka okeda kan bonu waro muzike je bana garo ka an bonu na wadiya ko na wadiya ko ni kaje kan bonu wadiya ko ari amini zaka bonu wadiya ko ari mu ti aka okeda kan bonu na wani kuma garo kan bonu bose kuma garo kan bonu kina mutu gi wuce da sabi di kan bonu na kirishi ai he ni ko ni ka goye mati aka okeda ego kan bonu wadiya ko na wadiya ko ni kaje bose ko shin je bana garo ta okeda ego kamone e mahuwa ai kidawe kamone na sabuji ni ke jambo tunga kidawe ta kayo ke kamone mwana na butali kamone so anga kidawe kamone ni yobu ta dake ti akayo ke mudu sanga kamone awasan zuwan zuwan zuwan gari ya zuwan kirisi wa ta kayo ke zamu rakode ari ko rero muze kona bindimbo hari bintu yakora ni bigaye ni ko haza ko bagima igaye ro muza ko bamukoze ego y guanda garo mujer que hay con él en la vacina hecha.

Isaha cumi n'iminota mirongo itatu, indirimbo ni Neno la Mungu yaremwe na Voice of Prophecy ngaho mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Rero nk'uko nababwiye mu mwanya w'uko mukurikirana ikiganiro.

muranungane niyo nizeye supesi aba kwibumba yanditse yashaka gutasha papa na mama wiwe baba mu gasasa agatasha dafroze hamwe n'umugabo wiwe baba kuchofe agatasha mama don n'umwana wiwe aba imurwi agatasha bene wabo baba kumikoni hamwe na mama mudogo aba kwibumba indirimbo ni turi mu rugendo yo turi mu munyenga iyo nayo ikaba yaririmbwe na Kohale Ingabire y'Imana yo ngaho kwibumba mwebwe mwese mwahisabiwe ibanezereze

0: Twakira undi munywanyi ku murongo. Alo. Alo. Alo. Amahoro neza.
1: Ni Matias mu gifunzo wabakuye.
0: Ego Matias ndagwaye ikaze.
1: Reka mbabure ndakwifurize ijoro ryiza n'umuryango wawe
0: wose. Ariko nibaze ko ingorane ngira yo kumvikana ubu ni sawa birumvika. Sawa ndagwaye ikaze rero Matias.
1: Reka mbabure ndanure na farwe na krode ndaho ukwanda kibagire
0: ijoro. Aha.
1: Uh-huh. Uh-huh.

0: Hello.
1: Esha kabuta Asha.
0: Mhm.
1: Tapala nam. Esha kabuta Asha.
2: Akwiti manene akutira kwa azija na pita ya kurufati na uzare umukaramu.
3: Na mama Bera ibuanda kurupumbu. Na mama Darirene. Kufasha wazesuwa kanyi.
4: Nungu mukaramu salagwenzi wotu maju. Ewa kiwa na magalo ni mkama Josefina. Na wana wewe.
5: Kembo mufasha wanze mimi wandema na hai. Kembo na ananiya kisa asa.
6: Bo ata nende anasarani sababu niko na mamre wengi na wote wanaitaji ni watalimie. Na ujumbe.

0: umugenzi n'ikindi.
1: Yemwe yemwe, ibyo rukundo go n'amayobera pe.
2: Yo! Mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa Mari?
0: Mbega waruzi ukuntu Matayo na Mariya bobo bikundana?
2: Wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana? Wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango? Kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.